0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagoon. The land ngaya bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngaya nga jalamba yawa ngiya nga abangmi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.
1: Bay FM 99.9, almost perfect, just like you.
2: Yes, me lion.
3: Yeah, me Russ.